ngamatinu ngamretin lajicic na rarandar ulma dal kunduren marike ara india ngulma oi oi ra ara kokoro tondre omala jicic na marka perwala